Kari bakala tafilo omo jaka kono go de ghost o edu to gbe o ten kilo kilo kuma tinga sa kuma tinga sa shina sa inyo palapa akata.